Por lo mi a yong in yo stang in a program kirwai yiro kirwai ingo ektin chen tang tu ta kirwai yong u ma hai por mi khongla katun ni potential in a program sian pia tu irwai yong kong dai will be done ling do irwai we ep tu ko I imu bro irwai wa aron we ep tu a imaya

0: gram đậu xanh và yong marco bawa với điệp tự do perchang
1: tôi cho nick poetry to perchang perchang nado sedang perchang yo i uku chaprang ham telor ham swe perchang kat i waye hamun usa hajo hado wachem uto perchang utia chaprang de men sim wachen rang chado ka thong upoy ukun randen mhoy men sim sarong duhai hai ni hasla perthai chanya telli hoblai luti uwo patai
2: Beja uprek heb.
0: Perlok dia opisnya tentu program Ipure Poetry yang u Marco Pawa beri pertuju percang. Tekatun u ya bani kuitwan ke program muteto wong di India at glance. U ya ab ingin ke program dosnya ye i Klam, hay to wagging stang yong India, hay po way le loy. Ini y klam da kong dari hun pele.
3: Mentugas ni
4: kapang ko ang kam ni na.
3: Ya kajing ya le chapang kajing lai load kari India. Iya ki lai load yang kari India naga sinchar ki nong wei ne go kam wa chis pa snem antat. Ki pareng wa nang kong gim to kam ki nong sinchar henre kam ki nong kayi. Kas pa kapao yang ka India pin chok bit go ya ki kmat yang ki ta kam te kat cha ka snem kat prasan pao ki pareng da yok ki upan skem ya ka sinchar yang ki ha ki wa bon ki thao yang kari India. Ia khi lại lột ke India, sedang nang kong go haus nem khat prasan po nyau, we de khut yaka the revolt of 1857, lene the Sepoy mutiny, wo tok man ko ke yakhi percha yong ki chipai India ki we em hapo ke bor yong ki pareng. Lres dang go na ki chipai le, man ke le ne wayam hap jing mut ki pat ba, we na iyo si ya ke sinchar yong ki nong we he por wo job ki ya keri kajak chisen. Ka wum ya hap jing mut to ne wa chim ka bu ki pareng ka khayi paten pen si na ko ye khayi tre ri ka ni penduk ko ya ki nong rep we ya ki nong chna ban pen bor ko le ya ki wo ksok ti lang ki he ye le percha ka wi ka da wa em kam do to ka doctrine of labs ka wa man ka rukom sinchar penya so yong ki pareng kat kum ga ni ka rukom sinchar Kitu ki himas em wam em nong mi pat tenrai da hap ki hapo ka sinchar pareng haden wa yap us em. Bon ki himas em da hap ki ha ki jing cha pen shitom ha ka ni ka rukom sinchar we da pen siya tho ka le ye ki wa yan ne yong ki da sa chop ko ha ka jing hun jing kwa la lot yong ki pareng. Sa ka wi ka da wa em kam to ten gi bru wa pen jot ko ya ka niam yong ki. Ini iten da sedang ko na ko wa em benta ki missionary kristan ha wa ro ki benta yong ka im lang sa lang yong ki. Ka jing pen do ya ka sati, ka jing pen le ay nya kurukom chong kurim biang gi kentai, we ka rukom pure wa da wan ra ki man ki kam ki nuksa jing tuklar mto. Ha usnam khat prasan pun ru, da pen bena ya ka ay wa ki chipay thame hap syakri gi chabar ri la da em kam. Kini man ko ke jingkhang ya ke Hindu ha kini gisngi. Ha perdi kini gidaw, ha pat benya I yei wa yelek ki cipai ki wada ikti ya ki kam yong ki cha ki pareng da kela ki ginong yelek percak sendet-sendet. Hei ni ke benta wa kongsan ek ha buk ha kemat to wa ki cipai man ki ki dekot yong ke imlang sa lang kamarok ki bru ha India. Nini I daw, ki lak senyaw bhagi ya ke wacak ki pat ba India. Ki Indians ha gini ki por man ki bru wa bot bha ya ka rul jong ka jaj. But hei por wa pen mi ya ki suloy and field me wa da hap daj ya ki kuli chwa utap hapok su.

kani to ka kai suni joy thalora ni ka jan mit sa chi sin dang sam hai phi che ki program ku dang sa na station kyo i ne ka jan mit ka ar phau ar trik nain ru sam ar jar ar phau ru em nang phi chiru bunga ni ka jan mit na ka studio uma mut chua thaba he wan rai program ku pasia suk pasia ku edp ki long lab radio ku mia kyo i te chua yu poi che ki program ku per kyo i ngai jan dai mp wo ya up yaki program like station yo e ni singi de yo open up chipi yaki program naga akashuni mumbai kamjo le yaki kubor naga akashuni delhi the chwai po technique program ko dak sa na station yo e u e chwai p ni bi pinti bo mk ini to e pinti bo mk ruan chipi naga station yo akashuni chwai haga arpa pratrik unain ru sne marjar arpa ru hey por kam khat wi ji step ka kashuni jowai da we so ko ka kashuni delhi he yo yo program ko kerpang ko ibertu man ki ba kini to ka sin ko chispa li bhausan he wa mantri we he du griu shri narendra modi da kula mu leng ba ka kashuni chegi nong chong chong yong ri india kam te re kerpat ip ro ki nong ap radio ho ya phi ke ning program ye ni ju iklam mantri we he du gri yo re pangkala chik tien khasi we tien jentia EP usnyao na kini jo hi station hade niklam yong o he por khat wi uji step kam jo le ye yang phi ki usnyao ye ni jo iklam he por phrau ji mit kate ke jo ik singi kate to ka arho pratrik unan ru sem arjar ar phan ru te ni to pati bom kam ro chi phi na ka shuni jo wai te ni por te ni sedang jo ai da ka program ki suru tem o pen tem ni phi ya ki suru tem yong drive blue bags

Tala ora rikitu ki suru tem giong div brubak the poch kut program ki suru tem giong I ka program do wan spi na ka kasuni jawai tei por ka kamna ka studio giong I dapi san so pa minute we poch we don ka program I ni ka janmit ni ka janmit e wan raj pi ya ka program hejit yong pi then ka live phone in request program he to wa ki rwai jaintia ta ye phi pa ni ki rwai jaintia ki kwa phi up sian pa la ne kwa phi pa nap sian pa la ye ki loki jor go yong sem go mia si ya ki yong pi de yo phone phi number not le ru san ar ar ar le ar san san go myang se chi sin ye phi chi man ta ni program yo I he pa ni ki rwai jaintia de yo phone ha number not le ru san ar le ar ar le ar san san ta se chi sin ker pa ni phi chi man ta phi ni program yo I dei bo pani ki rwai jaintia ki wa na ka studio wan pentemi ni benta yong phi katang yang ye jing chi benta ki yong phi wa bi rwai ma wingstone rambai wi pertuju to hi ma ai

Kanito ka akasyo ni Jawai, talukurah ni pori poy biang cegi program ng station kyo i. Hari ito kuborek din kasi kuro yo ina ka akasyo ni Shilo. Hani pori yo apoy cegi program ko kerpang libenta ki long nong rep yong i ke program ki nong rep. Tani kejan mit emo penap cipi ya ka interview lana kejingi kelita kit wa kewi na ki long nong rep kuda cek mat baha na kecik nong nong kenri ke kong ri shai jun su chiang. Waya kini ka kelita kit lana ke interview di cim da ke kong W ya kai.

0: ka akash woni jwai tne ge chan met syang kumen khnai phiwa pog studio de amlang ka kong richai jon suthian ge chnong nang kan ri hakowa pachat jigmur ke e chphang kam rab yong kai ta chnong yong ka te kong richai pdyang syang phai phi ge ni ko pon chkeni ka station yong ini ka akash ni jwai te kwa akoli phi ni por chphang e rukom rab yong phi he ta chnong yong phi te kong ki de ki maram ni ki je jing thong gi wa phi da thong bha phi ta chnong yong phi
1: kublechi bon kong tu jingli yong phi achnong yang e te bon bat ki warap ka ba ki warap kam bai ki warap in ki warap chhermet tang wa kat kam wa man he yang asamen da man raps in yo wo chhermet he te wo zaru wo ki jhor he
0: te kong da snya wa da ong phi wa da ra phi yo us in nu chhermet ki jhor ma kam tam yo zaru ta ki run cha e khajak phang us in ti ke phi khnai nga nei won yo sumbe phi nu sing
1: sumbe wo yo sumbe yo sing te em wa thiet e na ki ta ki pru wo bon wa rap de yong ton gam to de yong chpa ton de yong gi ta man pet sumbe e no te ta pet thong e ta man pha din man da thong e le ta man da sumbe an e sa ne to su in yong e van dam e o dai chwa me ha po chi snam da dam cho o dai te yo yo sumbe e

0: thong ga bana January February ta ka bo khon dong an au ka cho bana July ta wat la thong idau heu in ja la thong do khian ta man yo ro ko bat khon dong ta la thong idau he ta man yo ko bat khon dong ha bana July August gam to ta yo hi au dai ta yo hi ba mi di in is letos in van
1: Hadin wada da phi ko to khon dong to dai phi to khon dong
0: ta ka dai o khon dong ta ai o to song an o to yo ti an o he talang bi ngai
1: ma man arsin das ing
0: arsin chis nam
1: arsin chis nam
0: yo nong yo sa
1: mar ko wi ko wa yo man toy
0: yo man toy e ko rap yo sing sa khon yo plai skur khon
1: ha wa por rap hi yo nu sing em hi kijing e ko champi
0: em bet kong wa bam khnyang o ki tu khnyang war nai la bam ba yo ti tu ko khnyang wa bam ta ta po du la an thai thao kam ta dab yu thong ta ha mon ho la e khndao e ho ye ki pon ki sla da po kam tu ra tep ni ge no khnyang mo taman jir o cham thao ro man hen nu tu khnyang la sa po droi o gam ta am wa thong re bon la ta sab roi o ta thao ro nong yo
1: ta ki ki la jing da wa cham hi wa bam khnyang ge
0: ti tep la re bi ka le man da bam khnyang am ta cham thao de ra to de wa le man the de wa phi le ji hi kra ka to po ot ba sen yo ro sen po ot de po di de ro
1: man ka jing te do nong ko kro ma ki bana yi wa ti an phi yo nu sing
0: nyam ti o nu bana le em hi bana ka dar bana ni kong hi a
1: ta wa dap ti phyo nu se ngan chai ban ki thao pa la ya phyo nu se
0: em ki wala pet ni yung hi em ki mel kem to wo ke em la pet ki li yung
1: du phi la cha ya ma ke du la li dai ma ku bi man ge jing kur khu ko khro mai ge yung ga sam kham tam na wa dap phyo nu se ng kam ong phi tan ni
0: yo bless ko khan
1: ko khan ta sya so kong wa na ga jing ra phyo se ng yo pi chi bon ge jing man toy ge jing kur khu la kam jo tai kur o nya ni hay to wo uchar met ma uni sam be char met an ne phan yo phi
0: ko tu le thiet chwa ise stan kong de thiet chwa ise sumbe le sumbe sermet ta de ne te te manda thong yo da bon no bon no te sumbe open de e e e yo am de ro dai o ro ai o gam to te e open he te he ta thong biang pun ro te da bon u e am chi sen thiet de sumbe le gam te ha de ne te te manda mi u e dam cho u dai chi snem ro gam to belang yo da bon u sa
1: ta uni sermet wan ha ki por ye sdang pe o thong
0: sermet le banai ma sa gam to pe re february march
1: kam ong phi ta thong phi au saru le ma
0: thong lang bi so saru charmet hai te
1: au saru charmet te wa ki bi ki bi je jhor man jo am thong lang phi
0: chi thong ba i wo am thong to to saru to saru slap tho
1: u charmet
0: tho hi thong lang hi te
1: mor hai jo ikram
0: jo ikram de jo thong charmet ta thle phi e ta thong saru wa ne ta thong jhor ne te saru saru am bi kai slap it's eight tho thong lang hi te ra to saru
1: jo am thong phi du charmet la ka jong
0: am hi se am hi chi ba wa thong le man ki pe ro thong du charmet ha ka le charmet la
1: ta hoba thung phi kam te chhurmet la ka jong hi te aman gi ba thung lang phi ba gi bi bi gi chhur ma te cham phi yi wa met ba ha chhurmet thung du o hi sa men ma ba thung lang gi bi bi gi chhur le jo hi ma ro kom met ro
0: thung lang sa men jo rap met do te wa kam te re
1: hoba rap hi nu chhurmet wan ki te ki s bo pen am kam phi te
0: kai
1: sniang me
0: ta ori sniang e le sa ri sniang le ban tai yo s bo yo thung ju hur te
1: ma am mu pen am kam phi ro tu ko s bo or ka ning
0: am ro yo tra ning e ka te bu tu sa ber chuna je ka dang am te ki sniang ri mande te hisa to yo lutin ang yo training le ni che prang da yo tu be ka chuna ga ta ga organic
1: ba ka ni che ras nya da bon ki no chok ko pan am ka me ka ga sa ba organic ta ma awar a phyo nu chermen jo cha pan jot hi nu chermen kam tam na ki khnyang ge wa bon chai kam to
0: am ba yo bam ka khnyang ho la to khnyang chermen he ta bam ba ga to si o
1: si chermen to ha gi sla le bam
0: ha gi sla le bam ga ha tu mer le cha po le bam
1: po
0: ta yo nong ra em tha thao da nong sa ma bam khnyang ta man yo nong he de ra ta em ro bam khnyang ta man kar chan ba yo ee wa dau inang rap
1: te yo ne u charmet an ki banai ti phi on charmet an
0: tak por wa thong he kam te ti o la man ji di o tu wat bu ai o dai e te u tu song an o ta thong yo kam ta kam ti ga ma ye sa kam ne ki jo he ki banai ma da den sti ya de o ti te man thong bi ngi pon he te so banai february
1: te yo ne charmet an chi ki thao pal na ya phi
0: yo charmet le em gi lu van he yung he
1: o mot phi so mom du
0: de bi o ba de u tha de bi ye ta van ge he yung ge de yang ar ho san san pa wi lo am ta sa se la ket em ba ki ni gi wonong pet in pet charmet
1: mai de man ba ki jo ba ki pru ba
0: ba ki pru van
1: se a suk ma wa de ra phi yo se in yo charmet ta ye to bu ki bi ki bi ki jo ran kong kam ki ye de ki jo ran gi wa phi de thung ba be
0: kau yun nem kau ku bi kau phol kai pto wat ki to to sa ro ra am de te ra gi skon em ba gi mon em thung wo so ro thong ba yu dus to ja
1: ta sia sok wa da rap hi ki jhor ta hai to wa ki ni ki phul ku bi ki ku bi nai pa nan yo sam be phi te
0: ba thi di na ya
1: thi phi na ya
0: ka mu tu tup sa pru ku sam be ta da thi ba di na ya
1: jo am mu hi sam be phi ki
0: ha ma thi di ki chen ngam tu ta charai le sa
1: ma ma han da poi por wa thong an thi thi phi kong sia sok wa da ki it ba phi u rap

0: tọt với cái này cái program cả hay tọt với cái này cái program cái gì để phi cái vật chủ chim bẩn ta phi hay cái này cái program u chủ snem gì lại phi
1: ham ta
0: phi u snem gì lại
1: phi nghe snem lại ở international participate ở last year
0: participate phi last year phi là stang phi này district level
1: cái
0: gì cái program cái items cái ông phi có stang phi này cái district level
1: nghe là ở declamation yo job ah your high first position charge the state the menopause state man tough ha competition men mo ang inga to wa man menopause state to mo man bon hate ki wada yele degree level ben te nga mo da jan take lightly aga ka ni ka kini ka competition mo nga mo da jan pra class 12 but go yele te job ben ta menopause tai man tip ato wa bon ki wale degree level ben te somehow to man kerbe ah nervous ah tem ye berio pun poi ye te bentai wang aku open poi ibru to ke topic pang social media tem pu ye touch tang bet man ki nong ki judge te you unique ki to ikom le declamation yang asa te him interview biang ki nga ha te ke cho te ne ke inte interview ente jik ki nga ha national
0: te he to wa ke ni ke declamation yang pi ma ha ke ni ke district level ke ye ke topic ya kalam la ne ya pen snyau pi
1: how a society should be by a youth leader kamanu lead ki youth te ya ka society
0: ta haye to wa kata ka yi ka ka strong point ko phi klam phi ha hai liang kata ka topic
1: hai liang kata ka topic to wa klam wa to wa ki youth ma ka ni ki samla man ki to ki wa man ki ki dentrat yang ka state yang I te kam wa chief minister hi le wa da bon ha investu ha ki youth ma nei liang sports and game nei liang kam ni yo yo hai klam hai vro public speaking le o de mo te nga ang strong point bo ata point of view yang ata wa nga without a youth man ko ka state de lay lay le te we need strong youth mut mk mi pen educate ki especially ki youth mk ha ki ka platform te nga le yo platform ma na gani thanks to god or government to yo platform ma kam ni rap gain confidence ka cha ma
0: te nei liang yang pin sharing hay to wakam competition go phile phi kamon krukom pangkhre phile ni kamon snyaw phi hay por was dang do phi chim benta ke district level kamon krukom preparation phi kam ong ma pan arngut hi ka krukom pangkhre lai ba ko chrup ba ka pura ko puthi kamon ye phi adjust chrup ba ve por khre kon bo pangkhre ye ki te ki competition gi ong phi
2: te bon sian hi kat gi competition te tak ada ke grup mah kamu angka wanak play terlek ia skor tapi pura putih kerana nak cuyong saya ke kot kan ta tapi ke kuis ta semen ta hap prepare semen hi hayong tapi kan ta mana haskor ta yuk yuk yuk mana late break kan tu yuk yuk praktis mah yuk lek ta ke district tangwa kan cim mem cim sikit mem cim man cim kendek ka lek kendek angkoy mpoy kat cuyam tak
0: sah haskor practice VM hi go yarap ye phil ne go pen biang pen to EM kam yong phi haskor
1: ami por participate her district nong nga he mut aw to declamation to he force knong ke nga me te mem hi mut aw chim part ha gani ka declamation le ma tang wa knong ke yong a ong be ka te ong be ka you have that potential participate the men participate or mem mut do job le mut phi the job a te ingo e ka tang uta hagani ke district wala e to habdu you participate na ro kiliang nta do declamation he don do wala except for the quiz mut habdu you participate ro kiliang na ro ne ki singing dancing tanga le o gite kite hero te yo knai phi de ha to wa por practice only one day before the program practice nang member expect ni to wo jump nga to expect ko kecak to ong wo yo le ba ne liang yo nga to wangan emo le a solo te ong o to yo le mo yo em chance tang the bone pressure ate hanga le ong game pheri gini tang practice one day no te mana lai has state mana lai had the strength te the practice the participate te em ki part part jobi te em ki part remi tang mostly last year kam demi hi chwarta le to wan rai ye jing jom ta hado ko me sile ang ka through god grace to ye sai job kam ni ang I ka yes te man na pon hastit yo le biang I hastit te hab duk biang hi ruai biang te man ruai hai te ka wi rabi ke jang I rap kau I ang ka to ka le bon kam nong te hastit an la represent ni to na ke district yang I te hab duk kian ni gi dso ni gi

0: jadi the try kat wala te mena pasti te mem de jobi mem de jobi tang wa yo sar to igi igi kon ko form ko open da bi yi yo jing men toy na gani ga gani ga programa te tho tho in na ga district yong e bon give tho tangan cha jit on e liang ki interview ki wa e yiki te nei te cha jit ya national tang wa he po cha jit ha national mem mo dorong awo cha jit ra nga de left loot over ki group yong tu ka programa left loot na wei to ti pon bu em ko phone yong a yong bei te ong bei te kya ko phone to ngai ka to in left ga ko ko group te de left loot a te mem mena chwa wo the cha jit on the meet list text to wi lo ka nga ang hey cha jit po ang to na mi bei mem sao na ngo mem sao kit oi te joke mi mo kai te ang do sanu nga ta ga list ang le left pa ga tu ko group te man na sanu nga ga ta ga list yo gi per to ya man yo ang oris kit te ro mo he te to te por to chwa wo yo result 12 fi we ha chwa wo yi le si it te ro ma de te ni he te cha na kong ang gi pit da mi te ro an ye fos nga man kwa ba te lai to wo kwa lai ang national to yo yo unma not east part le te yo la hanam chi te angai ki pi ni once in a lifetime one in a blue moon wo yo ikam ni me for free he wo yum kwa ma te angat ki to hi te le te men gi pat ti hai te ki pat pat and te ri result le pu yo we am am hat no wo ye result le hab duk pen biang ye ni le hab duk pen biang te te se te ang ngap tan te ti por ka kot le hab duk yo hab duk ha am time management ka te to the main point that wa wo practice pi wo man wo crack got pi chrup to man e ha ko he kom ong to wa ile to 12 habduk hai is well no to gni wo decide your future yong e the habduk how crack got le tipor the way habduk ha pi le perform best yo cha jit mo the way e tipor ti pi to no cha jit kam se international le the had din man le man ti pi pi manage ye por te he te ye be sa
1: ta bon sin chu ongki rap e i was dang ban ye we des dang no ta ha ka district level ka e pi snyal tho pi we am kam ha u bo pi hak man khalang mo poi chak man
0: ye ne liang yong a te po do ak mat yo blai te ta nga yo blai ta ti por klem u blai no nga mem mo do ro po national mem mo do ro po international le ta wa nga wan kite ki ki good news to wan hai por mem unexpected ben wan nang te te nga ingo ha yo bla do ka ni kis ni i ga bay opa wa to por him interview yo cha ji ti international le nang ki li gi to fai jing ki li nga ong gi what if le the m would ya something ha yung the ni yap the ni kujut the dau lai bit jit bi ki ni ki international ong ai ki through god grace ki bay gi pa yo nga chit ki ka te te bay nga man to emo Spotify gi parents yung ate, the ki chabit ki nga nong wawlay, the ongat ki, oh, the ongat ki, so this is your first flight, ongay, yes, it is, that's why my parents are very supportive, ongay ki nong kamte, ongat ki, oh, best mate, to, mi, ongi start po juba, ete, chingali.
1: To, hey, liang wei to, ma, manna em pia drong stage, yi sinyal to pi, yi em kam ha, kam ka nongi chimbanta, lani u nongi chimbanta.
2: Em kam ha, tay, chinya au yala dehi.
0: Poor performer nervous ah, to first stage or my first platform yo agrab he katanang, the mana yena kerbe ah the anger missing ah just have confident do to mcam tang to over confident ang going ah the yen mana yen ha jong stage so mo do introduce do let the he te pta dua yo blang ri to dia cha di jo agak stage katu dia ayo kezat the mana ne te he te the yen biang ah say sen anga Abduko, I'm confident.
1: I'm making conga confident each one. Ma, your blind la hamboy, come on. Tangwa man conga manakan mo, your blind he take you rock. The embek he. The come on pima, mention p, ye can miss, mempen tippy, the commissma, come on. Eel a quiet, snow, he take no he came, ma, give wa.

0: nó còn này cái dương bám cầm ông lại được phê thì cái culture kiểu cái culture rồi yong yêu kỳ lại được phê mà thế bỏ chạy tay thế lớn thì dùi ở kỳ cái môn em kỳ chạy như em kỳ thế dùi cái môn kỳ traditional kỳ traditional instrument kỳ yong kỳ lại kỳ tem kỳ chát kỳ cái môn cầm thế sao lớn thì nó state kỳ yong kỳ lại
1: thế cầm ông mình haga national level ong pim md ko man competition ma so kam ong wo pure phi ye ka culture ki vi ki pure ge yong e ye man kam exchange cultural program ta hadir nei tu kam on an jet ki pi ola bi international
2: he ni nong man pher ko ngaw o ki o cha jet ki mon ki klem interview e jet ki best of six no nigi nigi walai jet ki national te nigi ten team interview ki te jet ki sa arngot
1: am te yong p1
0: e gam ong choose ki wo paman op mi leaders mo te choose ki kun ki wo best nigi kam ong nga lai represent oi ka district o te choose ki ngase na district ong ki choose ki wo ye paman leader wo ye mi kamat wo ye kalam te ngam te
1: ong ba ye p jet ki one wa em haga line yong ka youth leader
0: ng youth leader
1: p best of six
2: best of six
1: p haga yi international country yop you like
2: oh Vietnam
1: p
0: Malaya
1: Indonesia
0: Jakarta and Bali
1: ka wan sngi sa bi sai tai
2: I pras sngi sa ai tai
0: i sa ai chi nyau sngi sa ai chai tai taman go travel wi taman go kendi kan tai
1: Kemun senyap pima, awak MP cebari, kejika ke exposure lani, iba yau jing mentoi pi, awak MP ce kita lagi fikiri compare wa keri yang ni.
0: Kat kam ong i naga haga negeri yang it i na mekeliamo, te mana po hetai te haga National capital yang ki Jakarta Indonesia te mie compare baga jelah yang I baga te ki ke national capital te ma compare te Delhi baga Jakarta to compare MBA jing per mo jing khoi la khoi nyam ang MBA paro khoi nyam em te ke por I por la ye per I baki do dang kian jo snyai mo per I por man lai chavi thao te kam te per I por te ke rukom bam le per rukom im le per ke lifestyle yang I yang ki le per tang wa kam te learn by learn ye ka history yon ki le ne wan por man da psia museum kam tu first thing te hi
1: ta he ye to wa ni ka ku Vietnam ma em hi ye per Vietnam wa ye not is em hi wa ye sarem
2: em hi per I per to ne kom bam gi I to Indian ma I te yo ma bam chi ai no ki men bam chi ai wat sumrit ki le u thiang te I nong he por wau ibami rap cham jing e ito wa ibami do iwa tiang bet te in to ibami chia in nong em gi wa bang ye ibami yong ki em gi wum em te ne liang an I kom im kom sa te mot man different ni go ye do re se I do terap em ipat I to I
1: do sinya mo ang gi do wa Vietnam rap is rim ki kajak lagi not is te poi chai tai ka man ker kom man ki bru hai ye to wo pi ma kemun kurkom mut kom welcome gipi ke hospitality teh heya to menepoi bi se tai chenong yong ki
0: first impression yong ki man ong in India mem sang ki wa even in the north east man fair mo ye fair i wi mainland India I fair mem ye gung ngat to oh in a pi India fair wa dori kam ong ki te hospitality nai best accept ki pedang ki ile de pedang siang bahai ki kam so teman mem hi ji ai pas siang si kar em dah jing lai lung bayong ye gnik international sa
1: ta hey hey ye to ini lai wan pi ma ye wo pelut le ne wo ye rap o support kar cha ni pi financially
0: ter government by handle na do na district na do mi hi kam on na district yang
1: government of
0: Meghalaya government of the directorate yang sports and youth affair government of Meghalaya ba kar cha ni financially
1: kamu sang suk mo yo usnyao igini program give up kanabi in ne gajan mit teni liang yong pi kayika ka kubor kwa pi pun snyao chi igi bai ba give up snyao yo gani ka program kam jo le I men toy yo pi ni